0: Whakamaile tau tuala nei ala sa hama fsa tae lewa hanga na te waka. Ia mali pese na tamahana sa whafonga mai ai. Ia lau otoe maula vanoi hafsa tae mai ai le sunga I a Lufi Lufi. Malo Lufi Lufi. Au lesi mau mali tātou fasa lo.
1: Ia le u mau atu ale.
0: Se pa ese la lesi melo I a ngau mangai. Au lesi na mele kirkiro kufo I a I lewa hanga. Ole fo I fape mai I. Ei ele me alofa le nga ave singa. Le ofisa foile le ole kongis ole ampasa o sainga lai saamu. Pape nga ave le lima sulu afe ka la. Efeso soangi ka nga kasafaka le nga afia ele va avole le ngi usila le mana wanui le nga ngoko tafaka. Le vay nga pisa, le vay ma apuwa el palo. Ia le petition le ave le famsingo nga safaka lua. Nga ka musika la.
1: Le ai la, efo gala ufa alo ngokui le lima sulu afe nga ari.
0: Au singa, ah, kau dia malam malam pola awal aku le, oleh lima suruh afin ni, iwa ini usaha asing kalau angin sila, ah, oleh lain papel, oleh si mcm lalu cewa ya tu ya, wah, cari malam malu ibu pola ngafu ini sa, faalia ini si fu ini lelungo, otus tu singa mau pengen tafailangi fape, fu ini lelit kalain naik tu, tupe fu ini naik ole district development program ele por kalame fo nemo akinga e ku malo ya le fo la wakari maila le malo e ku sai ma popo le ngale fa pe ke lo me wakala ku ole fo la fa pe me malo e se fo me ka ya li poti en avi fo inisio nus pe fa pe wa avaku se li poki el IMF International Monetary Fund fo le ne e fa pe e ke le ia le afainga o le kupe o mau ke le corruption le mau ko kongo o proclaiming a ki nga e ku malo wa ele men le tala na lu fo ipi al observe fa pe o lawa o mau mai IMF article 4 if a be o le yai finger pi o il fa nga ino le tupe le va tu le district development le lo fa pe mel malo ele ai se tala na ma le fa pe mel malo ole tele ole tupe le na lu wa le nga pa si le wa fe lu di mal bu lo do ngel pa le ngel iva su tasi tasi mal valu million ha mo itu malo le ma su mal tasi yo la la fa me mo nga pa si a pe le kele le kupe le nga lu mo mo le back to school assistant program for le ni se lo di ma su tala le na ai ngo ma le la fa me ngo me la ko ele se mi o fa le kongu. Ola la uro, yo fe me o maso mai igiri poki ni a mai di engus pe panunga la observa.
1: Yo we, se, ia, wa, ia, e peia ole nusi pe panna lea ua, oi lea ua, a ken sta fo ile fai nga malo, fai atua I fo ile taita, ia, e te lai na toi faa sao mai, fo ilale, ia, ole si mepo o faa lua, ea na fai fai la to news, ai toi faa to ese. Oi le faa pea ele sao, oi le la to, ia, ai peo le si tala fo I ale. Ole le wailunga upenga tafa ilangi ia le afo ile ale ufaitese la wilo ale tia maa yo ia ilato uolo o faa o nga ina le ei ai fo ile le lewa ia lato upese ai pele o sao le ta ungo upu ila ta ufaa longo watu oi ufasilia ale ki oi tonu ala to ue faya le mele ole ei ai
0: Le ai o tēnta konolosia, le app lei kukongu so se, mo lewe ngai lunga o alo fiso kain. Ma kone, mo lewe le mea ae le wope wo hupo kele, sa so longa le wa alo le suhinga wai ai. Ma kone fo mo faisinga le wame, vole le avidi aku se kere fongi fo, ele le kampangi po, le makanga luenga le malo, e kari mai o ele masingi.
1: Kari mai masingi, ya.
0: Ya, masingi lan nga o le AI, makanga nga o le AI. A le, kami lan ngei, wame fai nga fai le AI, po karame fai le, e wame mo nga luenga, nga luenga, kai nga luenga lausu kusi ya. Ya. Nga, le kuhu ai kukongu pingi mai ele AI.

0: Mere mga oi. E o foi ai fani di un o kala o si o nga nga foi le vo amaka nga di dei. Nga ku ai kom. E o mera ro musika le fa se ai ya le sunga ya le akio ngi e fa fo au lalo male tia ma. O kanga kangi u fa nga nga la le ai ai. Bau, de le va kere nga nga ru men. E ku ai pese foi e ku kong o mera nga lu kango a ku upu a. Ku si lalo upu fo ka e kong o le computer. Nga e kango le a ka u yer ko e nga skaide ke manga e ka hai rau pese. Vave pe slow. Va ku pe kope. O a me fai fa idi ke manga e fa o nga upu ki kala. Kai palau stan. I gal ko e kong o yale omi al paten. Vede ako se minguke a sa u ku le pese. Mau subir pese kare re. I e mawai vela nga kango e ka e se pese ku ai voile. E ko e usu mele e ai. Mela nga le ke e la ya laki o ngie fafo au lalo mali tia ma. O nga ufa o ngar ka nga ka. E rengal ki e maa la le i pese ia. Wala we i pese tia ma. Wa tu e tanga titon. E leo ka ua mai la ingo ka nga ka nge. Ala e fa ingo e ila ko ingo ngai fa o nga mai. What to say, very fake names. Ala ko le kia la kore kupe. Wa akele a ka nga kai fa longo longo. Voile le i pele pese le o ilungo le YouTube o le al platform. Ai e maa kupe. Ele o mawa lar ku pel tia ma is te tia ma le wa fa nga kan kan ngi le technology ni ya ala ma wa dam ku al me sa wa le is se yo ala is se fon ka mo up wa ele le me sa le is ka mi nga ko fa lo le le a u mo ko ai mangi ko le fa sa mo pis pe o me le ngi le ele ke le technology fa nga ngo pis ya on ma ko ki le me ya sa lo ya ska mi ko le fa sa al me nga le ko ka ma ya au la lo ya fa fo au la lo on o le ava ko la ko pis e tanga ta nei fa ka ngo fi ko le ai ma u le la ko ku pe ya ai ku ku ni fo tia ma ele ga tia ma e fo mai si fai
1: ai ma ko sala le wa um ma ko nga ye fo le kai me fo nga le o le o ka fa ila ku si ti ayo fa nga ai pe se la ku pe se tia ma
0: ya esa pu e la ku vo le ila ku le al me la le wa ngai la le me ka si ya le sa sa vi vi si fo ya
1: wa ma wa e le me wo o ye le
0: o em ko ke kwa ke le ya
1: ia wa le wa u lengo fa lo ngo aku fo ile le a mangu e a fo ie mangu e fa le kongo di ia na ve maulu mo to tu a Christopher
0: a si uma ka ka lo ye van a si u le mai le texter su nga ya so alo ala tibu maka opulen ka ka lo ye palo ka ai lo nga ya final palo ta tu tanga to lo i fafu a manu ma lo le sui ono le palo ta mai fafu ele manuia tanga to lo i fafu ai manuia ai lava tanga to lo no fa jamo ai ai vol mo ka ko so ma
1: ta mo fa na yel fi nga lo le so fa so
0: ai ai kakrangol kaku kamo sinave maulu moto otua
1: tu sinave maulu
0: yo ol makwam ko kiel melen ku pu makau de foi ole e kere aka kele fai ki o sikmalo tapi out of touch for lingi makanga ka kanga ka ngu ong sila ole melang makau de foi fama singa kaluai nga Napole nga popole fos kama long o kala fo ye fa long im kala la ol mkang e fa pe o la ka u e fa u fa nga fa fa tu yo le ol national a ole a pa lota ese o ya ole te li tono ina la na tai tai nga a ya nga fa ila le pa lokal nga confidence vote fa tu tu ina e le a pelila ya na manu malo ai nga manu malo ya laksi na ele si singa nga challenging a ole vai ya so la le nei a mesi fa un ole vai ya so le fa un ole vai so na tene na manu mai e foi la tala o lo o ya se tau pule pulenga a ale fa fa le tu ila vale nei le national ole a role ya pole a av ese ya ya sinave mauro mo tu tu ya laksi la va ese mal tu fi tai tai le nesto ma te vdi la algo ese mal tu na so ya ola bol si fu mal pale mi a
1: mal tu pale
0: so ko ke la la ya e fai pule fo nge yo ole nesto na sku fe si di ele media ai ke ke a ke e fo mi a ma ma ele si ni ti mi okupu ala ya ngai lo e ele fa u fa mo la nga fai o ka nga kala ngai sa fa pe sa ku mai lu ngai ngo fo isa msalumia ole li ilo Chris Bishop ne ke

0: leo mi scafo e lo fenga malole ngi o le ringa bishop ya o le taka ka we fo le ngole o le sui ka ka ile ngi o le finga fo ile le e mi scafo kupe Nicola Willis
1: oh ya
0: saka ka we fo ya e ma lesi I pe o lesi lesi ka ngaka lesi fo pulo fo finga lo Erica for if I will okay is or my kanga le fa sa fa pe umaka ko nga le le fa fa fa nga le la challenging nga ya hier ko ino ya alwa no kala fo le fa mo le kan kai ku ka vidi solo i fa pule le nesto ya asa ke ya u fa longo klas ka malo sina me mo mo to to ele ama tango le vaso le ni ah ko sa u ai lungo le mele fa u fa nga le pe sa u ka di kongo fo ye ya laksino le ye mele fa ya onga ko lo le ma lo le songo okay ya a o mai le solulu ya la fight ka ko songo al fa fat kui e ka nga ye u mai o i wenin ko o la ku wa ko lo na fisi ngai le le fa ku ko inga lo na ta inga a le lo ngai ka inga le o le nes ya a ke la u mai le fongo nga fi tolu tula a ai o mai lo le fa press conference nga le a ko se mingu ke press conference nga ka u mai a ele u le e lo suia la u ke ia la le kai ka inga le la sa la tau le mu ala ki dam a ke la u mangu mai la le ma e ia le fa pole sa o le ming skavo e mo ia Chris Pink Ole tangata la rena le sa fai ole vidi foi le is fai pul ma fa fau le king le pinging le pinging o drugsit ole kangakan ngang fa fau ngol men ole la u fa mengi si pe wa wa mo ngai le ang sala ai e yai mai si min ska si ngia sa yai ka pul pulenga le ngai el fia ela ma de lo Chris Bishop o ke lo ngai afia fo marketing nga Eric Stanton e poe naming skau a o le la wa mo le el kaka le Chris Pink le fai pule le fai o ngai ya le ku vili solo vole le kangaka o fai pule le o national a o la fai ka kopalo ka la fa ku ku so ile a ki ese ya la xit nang ya nga nga umara o le fo ngura nga fila ku e mang malo ya sinave mauru mo to tu la xin fa ake alo election mar kofi minska no ma kwa i kakala i nga e vole le Chris Hipke o ye vole Christopher Luxon ya le kofinga mai le lila le vole langa nga uma wa pe wa mask malo sa we lo malanga ya fa linga ele ko e ka mo el fa inga pa lo ka el fa i ko sa ka ai la e ka u fo por ki ke sam
1: ele kasi mo ele ia sa wa le me fo ele ai le me fo mo le fo mo fa kasi ma fa fa me fa kasi
0: oi oi ala la ku ya le
1: la la va ku ma ya le si e mo kwa sa ni le ma ya se fo mo
0: oi e kiri ai ia o le si tu langa la le wa o le si fo tu langa le fo kiri kiri iska ka por ki ki ni sila ya wa le ala wa ko e okay maile i el vanga la national le wa ko e fit filia ya sinavi maulu mutu tu te ta ala fo ye inicio lo kilo kilo el kai kai le leipa Chris Hipkins e fo inicio lo fa pe mesiu ka ka funga sui e le o le leilo ka kai kai ngol pa ki ma o le simia nga fa ya inga ya laksin le palo te tu wai
1: tu wai
0: ya ko le sa pa le mie nga walu ese ya Jacinda Ardern go fa mama ya pa le mie lo le leilo Chris Hipkins fa il palo ka fa inga le nga ya laksin o le ala fo ko le ha ko mai ngi o la e aru ko wa ngo le ha kai kai
1: o la ya manga ko fo ya kuisi nga ya makua de kire makua foi desi u efe o lolo le mua mua le longa lua
0: nga kongua le wai kere a kanko le manga nga oa le leipa a misi atanga te pasifika ya ai o le singa po le nga lo yai ya mai tau tuana le tatua tunu pe o nga ka ua le ma interview ngei masikama o tofinga o la foi e pushe ko finga ilang kongseki kai o ma isiang kongseki le fai wedding kong le tulanga li o tatua tutanga te Pasifika ia oe desi kala ia maparoka
1: oi o lesi menengo vai kupo anga ngasi ea le kupo o fasko foie ia e pei o lenga kumakulendi ufo ipo anga ngasi ea denga sa waile wa

0: fesui ya I pise malanga drum. A ni koe fesui ya I
1: ba
0: lele o ngā iwa kau maua drum se me hoes assassinate.
1: Esa ia la fasukia ngai Iran, la fampai Iran va lele. O le meva mai ngā, ngā va aia kua ala e onu va lele le masai ngā luai, Air Force One, ngā wale kukou unu fale kua. Ai le inoa la ngā osa, ngā osa kongkoi osa ele si fai kukua. O le kua kiniva, le o le kua kiniva fonele. O le kiniva mea ai, ngā osa ngā kua ngā Trump. Ia ngā umamori nore ele. El kiniwa nga ele si vaadeli. Yo kalo hay un foco basal salo le su pos pa America o le la fasioki la kupleskenia.
0: La kupleskenia.
1: Ay, ¿cuál fue me la en isa en isla ay le porque kinu sila? Ole anganga feeling ka un ama yele me fue el falling o manga ku opinion poll alvanga la TV1 anganga fi. Olela e sau le One News Variant Poll. Olela e ku maile ya pāloka voe, po pasenge o pāloka ng maua. Isu asu e ngomonga ku ngai pāna wha pe whaile vai asu ngai pāloka. Lua surui wa pasenge la ilang ulango ingale national. Iwa pasenge la ulango ingale act. Valu pasenge la ulango ingale New Zealand first. Le vangare lo lo ye ingale fai ngā malo tu fatasi. A tu fatasi la pasenge ne o le poli ni. Loga winga ele ma surfiku ngā foe maua ila tau. Il parlamento e le lava la nga e la to te fa tu ai le malo tu mai foi la ele tu le ka ole left le ye le lepa ya e kon se fu pa singa ka mo le lepa le opinion polling ai se fu lu pa singa mo le green al parti maori ole fa pe mo foi se la ko sui vo e mai la ko electric maori ai le mo al foi ngu mela ele mo al foi ngu mela e la kai kai el ma fa tu se malo a le pa ki foula le woso mailu e ka ol opportunity party
0: opportunity party
1: o le single nga ko kenge a fa single ke ke o le wo varu pa singe varu pa singe ko le lima pa singe lo mau ko sweet palmeng o le la wo mau fa singe ke ni mai ha nga a o ko le palo ka o fika so mo lo nga winga manga o miel ba nga le right national act of New Zealand first le lango lango le al opportunity party fa penga fo ila le pakile le vanga le ile label greens mal mauli e manga o mia fo ila la ko le lango lango al opportunity party e fa tu o se fenga malo a o le mela le ke fia ka wa o manga fa le le upo election mal la ku vanga le nes ma ko ke le fia nga lu e fa kasi mal opportunity party o nga e manga nga olwa nga ngi si tax fa pinga fu Winston Peters o le ele manga o fu e vanga ngi opportunity ya fa pinga fu ila ile lepa wo fa fa fa makala nga la kai kai ele fia nga ru du e fu mala opportunity a le la wo sa le pou le mo le valu singi o ma kwa akal kai kai le opportunity party le singa le a o va la o mela kala e mau ki ngoa e piki lunga ke le fongi la va nga ya e vidia kula ko la le ko king maker ya ka ko ka mo va se manga ya la king maker la nga le a so
0: what is saying that ali
1: e le o le singa le nga fa iba va sa ko e fo i longa ku dei ai dei ai e se le singa la mingi la lo greens e le lisi le greens yo nga le ve visiting tatal noi fo la san tene a fa i sa o e i pida sa ko e fo i ko wa ki le i ko pis ve le le se u me le di ve le le la unga pida sa la fa i ko ko le pale mingi a ka su ka se u me le ga di ko ko lo pida sa ko e fo i ko ko ele mwa ini se fakir makala sit ko ko ko sa ingo ko misi ya akas kama ini se fanga ngis si sa ingo ko ko pe ya ai ta volta tu e falta tu palo sta falta tu li stala a ya ka ka al presidente du mai ya fa si stala a la sunga le fruf ya
0: vale le pa dai
1: ya ta tu vi ia oi mai avania toloa. You know, lose some 5 minutes, you would tell you to lie to us. I'm a face of a tie. Place me there.

0: αυτά. Ο Άιλα λε κέις φοίλε λε
1: αλήσι
0: ναι φοίλε λε ία λε τραταβαλείνα φοίλε ολτού στάλα φοίλε ο Καρολάιν Κάπετ φοίλε τα ουεφό η Μαλίσε λε Μαρί Σμιτ ο επέλα φαπέα λε αϊπόλε φαλένα είναι ο Λόνα Ιγώα σε να βαπτενά είναι τα φαλόγλωμα του. Είναι αονέα είναι η φαπέα ουα. Φουλέ λέει ουα φαϊλφα σε να βαπτενά είναι τα ουα. Αιτά συν μιλιώνα.
1: Ουα κουλόγα φαλένα ουα ελέησε τάνια φιεμέ να αβέα η αλήση. Wa kakoi mahu kunga kufoi ei e lawilo umal tulanga na yai na ave tusi elise ili awal malo ya male o ele si vai ave eis
0: lo yesi
1: mar komisingo sulka inga ofeso a sulfa inga a komisingo sulfa inga fapea ngak poro ai e anga fa kungu ngai e fia mea lupa ese evidence foi ilme sa mali uoli ya a ele i fai ai la se tangi a fia me fa sanga ya lise a you to say man from tlinga a or kangyo kangyo le a leo leo a kom singo le on alfa pe fo ni wa 5 gram karanga pe pelo e lise wa mai ma wole la ko kemi fa isu isu enga a e pe pelo fa karanga a ole la a ma ko le la or kala la le la u ringa fa pe e fa ka kau ile fa karanga le lise a le nga fa le visu a ole la wa su e lo la fia me ya le ala uri el maleto ah por sao
0: ya ya este ila ana ton wala fo le le le fion ale li pa
1: ba ele olisse ah
0: ele olisse le sul le ta sil miliona tala
1: ya si kak fa kad kad pe
0: olisse tu langa ale ki pe sa ta ba ya tu salo po a tala tu ana nafi o le fono tele fo ile a pe fo ile le ale ale vaina fo ile le fisheries o le motule a o Solomona e le fa pepe o la tua tele tele le tu nau fanu tsa fa e a pe ye ta tau na fea u mama isi u mama
1: ma sa o sa ko ka a ke wa wa le isi a
0: yo
1: le isi se ku le ngia ya ka mangal tu na a a lo kir kir ok ni for ka ya sa mai sa mo o le fo ila ua wasa mai fo inisimus pepe fo fa pe e ele fo wili el malo ta vale el malo fo wili ua ave ese ia number plates fo ia el malo a ua ku ua i private number plates ale lo kwa lo kwi o le wa tag mai la ukamo a pulu lan spot ma kau le fa pe a pulu le ufeanua in ka vale le fo widi le sa ye plates el malo a wa ese plates el malo e koe private place ka fea koe vole po lare mea sa la asanga fai e o lare se leo o le kofinga o leo e a pulu o leo advisor o le fo futua e a la audi al mani to wa e wo le le wo ma li kau ngā kira ngā meo se wo le le la wo ya o leo fa fai ngā loe ngā e e la uli fo ile lo langa advice ale la msalo le avir ka vale le ya ale fo ya ile manga o ingi su ka ku ka sa bola ka sa lo esa ole ku la no pere
0: o le mele ya ya le wa makwa a e sa ko yo ai
1: o le observa o le observa le made mus le li po kire
0: I'm not surprised. It is surprised. So ngale kasi alak masal salo lo observa fo.
1: Ale la fa le nga mais kam apun.
0: Yo.
1: Al kusikal.
0: I ma ko fo I ole nga le road show a ko fo le mo ko kele sala fa I ko mo fo. Ya. Ma ko pe ya ole tala mu ale nga live ma ya. O ile le. Ya ya road show. Ya malisi me ya ele vo ilele ya ole ko fa apulu fo ile sa ya ile ile amakanga mai
1: ole fa
0: mai ole fa tutu ile tu sa mo
1: ava fo ile ilonga la pa ave skava del malo ilonga e sha fain wa la u fain alu en el malo
0: ole u fain alu en el malo
1: ai ya ka le wo pe pe pe me lo masal mi ai fo po

0: Ali vi fi ai se ova pe ova ese number plates al malo. Ai ku ia ia number plates private.
1: Ia o se ia o la bifa o ali se o mo o ia le kai mi fo inga nga fe. Le fo inga fe. Vo ile fo inga nga ke le fo kala le ka valea o lo ia nga sau avaku. Le fi a lua ia ia fa inga si a singa vo inga le lungo maunga ma. Ia ia nga ke ia fa mai o la wa abi. Wa abi ese le number plate al malo ai ku ia le private. Fa ia ku, you know. Ka tau nga
0: va va i umai ku elua fa ku ifo ah ole le ya ole fu fa lo ku le wa mo fa i nge i le kolisi fa fa fa au malua ona su el fa ilo nga opito ma wa lunga le nei ole mal mal ma ole doctor of philosophy
1: doctor of
0: PhD ma nga ya la sa ulo ma nga kere le ku lo wa sa pe pe sa nga o nga fiki ma ni sila sa o i nga fa i fa su el degree
1: su etiku ile matrolo si fo ie fo le vai tai ni sa malanga mai fo i nai a na ya o fo i ia ile lo i no
0: oi
1: o tago i le sa i sa i ngo la to
0: PhD ia kai ro e pega ma ka makar ka lo nga ngpo kra ko ngpo kra ko nga ia ngafi ale all blacks ma le aula le sharks a fili
1: ia ma ka lipiana na tama tama to
0: oi ma ko ala milianga ko ala milianga le o pele ki le se ai ni ma sur ko lu le ai a le melo ke fi aga or ka ko ka ma no sa ia ile aula la ngala ko ala ko le afa sa pa ko ko a ke vole lo la linga me vo mo vi ofu a vole le failo mo haka lo plex ta ma va va e pa ko kasi mo haka ka malo a
1: i den na fa i le na to sta dia ti le haka
0: e o kla ka ma o ma nga ye ke ni wa mo fa lo ngo ye
1: na ya le na ta va ye tu fa u ma pin ta no tu fa ta si on na lima we pe ye fo i fo mai le ol e ma e na on na fa ti no mai
0: ale ma nga vo ye sa ku le ya lo plex ma ta lia a
1: e wa
0: ol first time le Well, first time we face a haka kuko, a koka kako kasika, a kani melon plex, kakuroma, aka alumal mangsama, ya umalako haka pingi mekako, ya potonga for po fit, I'll tell you more worldwide, I can kokasify melanga haka kani melon yamaui. Yeah, I have a mailer kalangan, what's come up for the carusang, I really in the sharks. Yeah, papi for melon plex for the lazy. Kau kali mai ah ini sepinggal nak kali mai ngan lelaki aku ada tu ya air ini yang air ini skos kembali kali mai
1: oleh Allah ulang sahaja lagi orang lain
0: lepas
1: test
0: lepas test iya oh iya orang faham faham orang faham ni siapa kau calon mahu fokus jawab nol sungai soal lo lift telinga soal lo le tim tanya faham kalau kalau mai fokus kau lipokyo oleh tua lo black sofa iya mak aku kalau faham
1: tahu kau dia test ma le fo ya de ki wa tua ta to se i mai le ta ta mai si au wala o tako
0: oh ya ya I will get a bill
1: ya ya
0: mo ke tsu ile be ole npc ya mo npc ale fo le ran ale fo ko fa lo ngo ku le pe ye anga fa fa ka la ye wa nga avet ka ko kamalo sika ma sa mo ko nga vole mo unga a fa pingi ke wa ve ke wa ko mai a fedi ka pe a isi ska ka ko mo ngo pe a wa ma ka ke ka lo le ri ka le de ka lo ni npc ma
1: ka lo
0: bo ya wa le isi mo ka opu ya lufi lufi ya ka ko ka ngo si ka mi nga ngai asi ta al pesel nei asi fa singa ko ma le ki wa ki nga fo ka ni ngo la tu nur fa fo mai ka pe pe lo ya okay ska va ki fa ra ngai men
1: filo ka un ka i ka un ka fa yer ka la vo ile a ali ya ka mo sa ve a e nga o me mo ngi ya ya wa ku le ka
0: el ka ka ma se le ngai ngi le weekend lu a so le se pol ka la mi la so fo me la so lu ai vi ku ever minga ma i ku ngi ya ka la ki ku fa ma i le ri lo mo mo ti so i fu a okay so
1: ya ga vi le fi ya ya
0: fa se fu